Blessings na make you know. Ayan kitten kitten, mumu hwe na kese, mu hwe blessings na kese, tu fu se bibia nsi wo abra bom, na wo hi hi. Before we feel mutimi nkosa lu nko yo muti. Omo akotwa bi onom de betwe muti. Na no wanya ne yetimi de tut. Etimi de tut ni ni na fi zo. Oni headdresses ka. Na alata fo na ton ku bi ya, ma me be fa ma me alata. Ten ku na no ye shi. Ebetimi de tut ni ni na fi zo.

ti me mbra na so me kọ ha bre de nkule nu pam ayi walande ara ko to red de kase bo no ebre wo ya so na tie bi san se be kọ affiliate stations no akotie tie de akọ so ebi na ukro mu dia ba radio so ti a chiamu pibi

tobo tobo ma mfa mrechi kakra ahenso eye juwelaka enyumbia ni title ni di yerizewu

se woni oba tena na wafa ifunu sa 9 months no it is 90 years sa 9 months no 9 months no sa 9 months no na minnim ne enti anyame eye ni sa ewa papa because within that 9 months no enyama eya emani bi efemu no obi wa it me gine to hospital be 7 months now we obi ejuma na ya we ba ni yi we die na emati mi kura emma we omo efunu 9 months not the nam ebi di ye ejuma eyawo bosume miensa na edikan na akola na efo me no eyawo no ade eyawo ya yesi untimi numa duro nso na u pri utrim me nyoba but my experience na wada kakra na wa sori kakra Nadia, eya menti ase wo ma ho ne se owia nzo a obesan akoti wie na mu biem e na no no e den akwentu ye emu ade so emu a enzo zo wie ya bozi a cha 2 years e dey say why you used to na ba

o se ntima mu nsro won na bibere ni ho a eso akata enadi ana ahinta wonhunu de maka kire mu esu mu no 27 no de maka kire mu esu mu no munkon ehemu na de mote no nso na de mote no masumu no mompae mu enka no adan atifi enti de ewo okan wo sumu no a o makata so no ni eda na die ene mame nche bibi ka kabi na wesu hia pa me papa efrimu na papa efrimu no van se be 3 years ni na papa na ye me wo honoma na ebrada enumre me van se enumre na bo besa reven ene minu a odi machi efrem se oruma efrimu already ni edin kan ka se ye na ko be hospital enti me 11 no on frame se ofrim na na ye brother numre na me kachira won se oruman enso oye ukwada ye wono oye kwaku na so oruman wa enwu brother wa wu ukwada mi no man tia se besin ne o mi so wa wu brother mi se da bi oruman wa wu ne krada enkwara bebe ye won gana ha ebra edi wo won no yakofa edafofo de ama won ndiawofo ene adofo mutimi ni mpenefo we mu adwene mazu won se hintasem kwa na me de de asom se me de na di nkyere wono edina ulos program we one day ni won tv kura wa ha ho na se dia ye wa hwere ibier man sa me kan ho biom titini pa ibizu wo omu yadobu omu lukodo aha de tie ne se won adwiri wo hu se ye wa kwada ya wu obi se se abo 944 yeni kosedemu ya wu edwada enumre enano esha asie mami kinkan chresem nye tia mika sani se ya wu obi sabi ya omeka se kosede numre nti yofen kosi ya wrong sa wo sabre dan friend kosia wasesa kura ne shebre se you see sa na akoso o enti enipa bebre wo gana ha bebre timi kan mo adwe afena kodwene ho pa ne hwe nebusa wo maame awofo e wo wo se ebre bai no mu wo na abosi e awre ho o si nimdia me man ni enti se de hozia ne kan no o ma no esei and I say, Omu say, man people perish. Nimdien no iniho. Trust no, scripture and ekuta, ehintasem. Ekuta ehintasem mystery. Ekuta inhumu. And ekuta nimdie. Na, knowledge no. Ena, yen yanoma asofo noa, a woman munyina, ni vyasi no bino. Es ekuta, omkuta half, and ni vyasi die half, if you say. Oma kuko school wiye te brofo, kan brofo kesiye. Ena, wanko Bible school. Eno, nyan wanko nkono diye, omu diye niye Bible school. Enti, on wiye eno, on di, wiyasi nyansan, eni, chwase eno, omu wakin kanyano so, nimdiye, ah, ome nyan honon so, kakrano so, diya kan. But diye, ahi, diye, ahi problem amu omu nyinanse, omu niye hintase mono. Eno, omu niye inhumono. That is a problem niye niye. Omu nibi, no inhumu, no hintase mono. Tomu sia te babo no se omu sia da nso mu hu no kre no o kan Timothy na yo ho omu sia pa nso mu hu no kre no na ansa me kwa no ma me nka sem bi kura ho ewo Timothy ho ana uti asie ewo Timothy ho omu sia nso won hu no kre no da na ayana asofo de omuni mbedi asie pa wo ene all region nyina ni mbedi asie eno de ye ye che mi da before kuransa na mebeba mebe start ejuma no ye yi chire mi da enti me yawe pa me yawe ankasa aha na ehu pa especially